ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto chekuto chekuto.